0: درنتس محرم الحرام اسکور لا پس با سپرر گنگن اینت بین میڈیا مایب دونا ایف ایم اکی دیو اکاشوانی کرگلین وقت بوتو ستروک نمیت سمچو سنسو کسیتا یرگیسی پروگرام یعنی فلکشی پرو چکت نگن مزد پروگرام پرو چکن پو ان سید کازم
1: السلام علیکم اکاشوانی کرگلی کنا Fruchupati flagship program Kurenga Said Kazim Hosseini, Yansir Chigantana Katukchenot, Nijuna Salampo, Frogmachan Songship. Yale program in Kenya Chinamoka Kafonon, Yantang was in Yutang, such as Akashwani Kargilis Rodica, Framachik, Gomani, Chosna Binkani, Skimna, program in Skorla, in Tasukpa, Hagori Klepchupi, Fraduspa. The Aranitsuksla, the Yang Legina, Rigalba program Chikure, and Tana Katukchenot, or the Amabet, the program Pong in Tifila. Fun kitchen program chik chok. Kasani program yin kanun. Dirinsi program yigo zuk pika. Ngas. Ngataan sakyat get bad bachas put samzi sasayin. Zarchas peskor la yin taan sukpa spirari. Dejugna yin taan sukpa. Fespat tiswe gang fruchuget. Program yin kanun ngataan sakar taspoetang ngati fayul Hindustan. Nipura abadi ngatay spira katutana. Abadi niraname parsan po. Ngatang gangma agriculture dika depend yang ngatang gangma agriculture dika natkan basi utang Hindustani abadi 99% pu agriculture dika natkal basi utang yang khong ngates kisan zer bachatang yang di kisan historika nganeri fail Hindustani anu urgos pu et pi ngata ze chala un gangma ta bing bachatang ningen kanun ngata di agriculture di yang ngata di sakyati get bad bachas pu legena chasala shinang yang dilas pun ngata mi fang mar go shaina ngata snapa namzenuk atapi namzenuk ngates gas us dosta jika sakyati agriculture ngates farming ba pinna yadan sosla ngates sakyati getbat ba pinna deran sosla ngates diring di namzenuk ngates sakyati getbat bar go shaina chazes na ngata sakyat pu dus chishi ginang gau ngata na imbo hamesha lus pi chishi ginang yang di sakyat pi kana ngata bese cha mingen mi chishi ginang disakyat pikana ngata zezani kana ta se gon me go supa ngata disakyat pikana thoba chatang yang disakyat pu ngane aranga laskha ta me mingna ya ngata las unemployed ngata berozgar naujawan sa pila laskha salbe mingna ngata chu industry gang ina ga suji disakyat pina thundel ka tulus na pazi khwa nokri ma thop lo sei khos disakyat pikana disakyat pu get bad base disakyat history ka khos business bang in china yang framajik zosti ka khos disakyat pu kole khos kamai yayungi khos len mang yin jaina ni sekyat pung ata legina khachin chi chi gina di sekyat pi kana ngatang thari chi ko shish ngane res mi bar bu shaina nyen kanun ngane ra namzai namza khor bi hisab na ngane ra nga ngane ri khar khur ne anu ngane ri sekyat ti get bat bachas pu kam chang ngane ra thoma chitang du ngane ri fila cho fikri lamhe gina yang ngane ra dika sambatang mur bu shaina ngane rang di sakyat pigna tharing spucha so sin jo zar chaspo bazi hindustan ya na ngane di kisan ne sakyat ka las ma bana kato ngane rang za yot pe pi zan pu gana thop chain za yot pe pi mewa gana thop chain yang du min ma ngane rang gosla un gana yong chain gosla ma na mang mi ngata bel chon suni kana yong ma chatang dak sang ne res pera ka tu ta na dunya na ngane res bal khon se bali shawl cho chatang ya bali kunjalam cho chatang dumin ma goslak man mangmu cotton chosun ngane ranga sakyati kan thoba chatang ni di sakyat pu ngane ra ligna rgos pachan chi shik ina nyen kanun ngane rang khas kar shersoti prubaz bis kun di sakyat ti las puna sakyati kan get bad bachas puna thari ni char gu shaina chazes na ngas pehla ant yaz sang ki ngane ra di sakyat pi kana gunjalam mi ganta se ze zan supa dumin ma ngane ranga yang framachik zostoni kangane re di sakyat pi kana yungyurik len mangen chaina ni di sakyat pu lege na argal bachi shikina di sakyat pu phang mi fralux ma ba ngate di sakyat pu sahi tarike ka sahi zosti kangane re get bat pi koshish bacha yan kanun snapasi namza na ngane re di namza us pespe ka tu bana ngane ri namze anu snapasi namze anu ngane ranga chi las bakhan pu gang mangate chan kure mehnat kure ya aziyat kure ngate bat pina yang ates lakpe ke bat pina dinam zenu ngane res tana katun ngane ranga technology science and technologies dia zik tarqi basina ki ngane ranga har chi sing ngane ra machine ngane ra thoba chatang har chi sing ngane ra mara

chatang chana denam zen spena dinam zen ulasun legin halkayotang legin samoyotang ngani rar gospodiyotang kingates jitna ho sakiti agriculture sector pe anukshes sabi traluk bacha taki ngani ranga di soma technology zariye ka ngani ra alat katun ya chizat katun ngani ra istemal ba ngani ra go chose otang adun ngani ra sei tar kai ka sei malse